0: OK. Où est-ce que tu
1: es?
0: Any of us here, Facha me, why? Facha me.
2: Hello.
0: Me mwati yon.
2: Yena.
0: Mba tuwe frost en Afrifi. Mba
2: tuwe me di gifti. Mba tuwe si agwa kwenye
0: ako. Gifti, why you ready?
2: Mba
0: tuwe. Yon kwe.

0: in crying, Papa, na wo kana na asele me ni ade de sa ye hye me no no ana e no ana wo kana
1: yeah
0: it in crying for na jiwatum
1: yeah
0: me bu so mo enche me bi phone like bu so mo so munim ne ne te koma jina tum in crying na wo kana papa na bia na start ne enko